Kashkana kakwa li kwankesta li hunkukchi cooperativas kwa kwi li nakeke cholchi kabinkilsa li halang halang chi nakeh Kulmakhon li say cholek chukere chiru kuchik li loklak kutangha in li kyokochish kulbal hukun li kamatan li nashke li kakwa dios kun li say cholek chukere chukurinesh li kwankesta li cooperativas hunkuk li kwan chiru li molam fede kovera la ish li nakeke cholchi xoluminki li hunkuk chi molam la ish li asociados, asociadas sahil poyanam huakui la ish li kokal kulumakul li nimla sahil cholek chukere anainch yapshkush fede kovera li kyoko kuchikish kambal sa le kyang chiru li loklakutang haina nakakwang akyochi sakayok ut naka bantushi chiru li kakwa dios ki matane hain li nashk eke chiru li honal nakakwan kyoko chi kulak sa le kyang rikin li shte li molam maga li na okem sali hunhuk chi cooperativas resh kampal li chapil angel resh kampal li chapil uchining erikin chirish li akuyang kape li tse utkwang chikish komong akui li nabarumang sali hunhuk chi cooperativas o akui li kaoresing li nakulak chuk ere la esh li kanakakwa la esh li sahil poyanam la esh la holominel re li hunhuk chi cooperativas chi sabi sakachol nak nakesh kochpeni kuchik hun amokak anakwan re taruk to nalepak re taruk to seratik utaka kots kuiboship li esilal ho nakabanong rahlal sa yapshkush fedekobera di nakulak erikin kulak kulak rahlal li kutan hunhuk chiro li tsuli taa sa ich olehbi chab ere chabunilesh la esh li kakomon li rahlal na kikyale e chi angelak sa li hunhuk chi molam sa li hunhuk chi cooperativas utinga chokesh chi roi beninkin na kumare barta chalchak li okeng barta chalchak li tenk chokeresh banak la esh na kenong na kwan li molam fede kobera li na oken tikin sa li hunhuk chi cooperativas re pa kwaklesinkil re shtepa li kaerik ishwanungil di hunhuk chi chapil angel li nabanumang chirish li auk chirish li uchinin chirish li kawresin kakwi li nakwang sa li hunhuk chi cooperativas chambiru rilbal na koi beninak akyo kesh chi kwaklik akyo kesh tikibankil shpanungil hun akli angel la ish li kokal hua kui sahil poyanam are kyo kesh chi shkawresin kilere reishik sa li tzolebal li kakwa dios tashak ta och benin ere ut na koi benin na chishunin chabil ta el chero hua kui la ish li kyo kesh chi shkolo minki li hun hun chi cooperativas li kawa dios akui ta och benin ut ta osob tesin ere sa li hun hun chi angel sa li hun hun chi na le malak li taklak li kwan sa le ben li na shpas di chaka li cooperativas hun hun hua kui kyo kesh chi shkolti kankil na koi benin na chi chabil kyok chi pek li hunkuk chi angel li hunkuk chi taklak li kwang sa le ben shbanak na nauman na kakao shbanungkil kao kwang ho aholuminel re hun li cooperativa aban kui yoko chi shkewa li kacho lutrikishtek li kakwa dios na kanaunak kyok chi pek akui chi huni li angel ut kyok chi el chi ubek chi ukambi na nakwan na ko talimang sa li kyang naka bantoshi li kakulpal naka bantoshi li honal li nakeke rahlal kutan re rabinki li hunhuk chi esilal re rabinki li nalep li nakulak sa le kyang chiru li tsulita a chiru li hunhuk chi nakhek sa li kalebal sa li tenamit sa li hunhuk chi cooperativas toh barkuin nakulak li shtiab li pukte si bal esilal hain za barkuin na kanumsi shtiab shkush fede kobera chivu kanak na kakakwi shke bahun li nimla sa ich olek chukere la ish li kawachin, la ish li poyanam, la ish li kokal, li sahil poyanam nakmare yokesh chi shkola ninkil hun chakchik le yuam anakakwang na ka kehun linim la sayi chola chokere sa shkabash ki apshkush fede kobera che numsita chi sasa le chol anakanao chanru li kakyuam, chanru li kakwangkik chiru li kutan, chureb li chak kyok chi chanjiku kakwili kawadios nashnao utkwi anakakwang kwan li kamatan
rena kwanko arinza spendu chi order choko chi shabal qaqechi o kengchi angelak nim li rosilal salika enho kana tohten to taqakel li qae taqakeli qahonal chi o keng chi angelak chi ten ang sali qakomonin sali kunku chi cooperativa sali qakalebal sali qahun kabal utkhwa kwiri kinli qachu am chi qahun alla ol li poyanam sashben li ruchi chol khokana kenun sibi chi sasa le chol sash kawa li molam fede kobera ut mare khila ish la kholominel kul makli sai chol chukere mare kwan unak chali consejo de administración li comisión de vigilancia mela unak li comité yo shkola ninkil kun chap chik li shuam nim la sai chol bi chukere ish qakomon ish qala qakwa ish qasqisin sahi poyanam ish kokal lina que está liman sali junjuk chi cooperativas anakana inakwe li na kutuk retalil li kakuanjik sali junjuk chi cooperativas nak nakajunajiki sali saich olejil huakwe nakajunajiki sabarkui nakuajunak li chakilal sabarkui nakuajunak li railal sabarkui tentoto oken sabarkui tentoto sakong Jokan li kwang sa li cooperativas jokan li kahelak sa komunit jokan li oken li ten ang nak chikahunilo tento taatil nak yoko chishtawbal li rusilal li ten ang malak li oken kakwi sa shkangel li cooperativas jokanak sa icholak bi chokere utanak kwan o akyoko kujakshwanun kil rubalak malak kwan chak kutam Jultikan kili, retalil, li angel junjuk, li kwanza paben, hua holominel, li kwanza eben la esh li rakomon, li nakeshtaliman sa li halakalak chi cooperativas, rilbal chan, rucho, chi pek, li shnim kalk angel li nakabano sa li rakomonil, li nakabano sa li rakooperativa, malak li taklam iloki, ishwanun kil, ishwanak la esh na kekeretal, nak nabalpay, li angel li nakwan, li nabanuman, sali junjuk chi cooperativas apan ho nakakot sa kwijat erik in lupelag mare nakstikla chap li loklak chap hain natento kwang kreta lil stusuglan li junjuk chi angel li nabanuman jay na kaana kwita keo ka kwere nakanta kutok chakure nakanta kamukabe barta kwak shik kajak kwi kwang angel nabalhonan nara kwi kwang angel napali komon nara kwi kwang li angel napali loklah tumin tento tish pa sa kuela trenakta usmang spanung kin tento ta kere tal ho e narush tiki ban kin ho e tento ta banu aban kuang kakwik angel li naruta banu kulah kulah utkwi inka ta banu mada inka hual tish chahki li shkuangik li kooperativa li shkengik la komonil la at kakiak ho Marer ke humpayak li akwim ko li etalil la kyo ko chashkos maler kin rubelak nak kwi la at mare anak kwan mare ekwerak tento shabanu li angel re aban shakana mare shume hum shaman mare ola hukutan mare shume hum po la at nakanaw karut kul mangaran cholch o chakun nak akwim ka am kwan karutish kana utlitish kana han ma kwa chabilal Makwa usilan humpan limahelan rikendish chabilan li angel li tentorak tabanu lat hua holuminel malak li tentorak tabanu laish hua holuminel kaot sa shkawa nak li akwim mare tishtaw li kakhel sa shkawa nakinkash isimank li pim sa shkawa nakinkash keman li shkeman sa shkawa nakinkash keman li shmu malak nakinkash keman li shmu chishkunil nalep hain Cholcho cherulash. Awan di napak pandah kanak takal si tukturu anak tokpar naru tashk am tokpar naru tokulak sashk awa anak ningkan kapahung kanghel sashkona lil. Utarin nakanaw chishkunil ishtusulali kanghel li nakwansa kapen li nakwansa epenla ish salihunghuk chi cooperativas ho aholominel nak arraglal chia na shokman retalil na tusubaman resilal li angel junjun

Nakpang ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretingkil ni kakwanghek. Ko kaanak na ko angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakapoklech ol, rerapin kil rahlal kutan shtiap shkush fedekover. Natipla o konal re'elah.